yame onko swano nshia nontine ni mfa enchileo se dani denye nano odi eo radio no eto e number 1 FM 105.3 na debepe se ube ama ibium eni se ube fa e ufu mwafu ni ebi adamfu ube bushwe ni ibi ni wadi jumedi ni wadani se di ache nwaka ache ni se edono eni emreno edintu se nase onunso onso nisho nwe du nisi onfanto e number 1 FM 105.3 anase obetumi edia to eye Vembu radio enso frequency no eye 87.5 anase obetumi edia to eye Hot FM enso frequency no

0: tibi na eba na nyame anom na adwini tumi so adwiri sa nyame ne nyina de gudi aman na se efidie bi ne yeshum wa nyame skata se efidie no na bibia tumi ay kama ntimi se enne ne nyina yeshiem wa Accra e la pass chantine Obama junction e divine dome aso da kesim bebia wo bi afaka ay brabesi wa la pass o moment travel like se bebia last mama restaurant ne wonu na ubo se last mama restaurant ne nchain bo se toto station bi e wo hoko na bi se o beka e kwa chantine market o be chantine market ka onya fu chanta market ka ne enya ye mali tu ya pe no waka chi mit anada ba ne se obesi o junction e fen Obama junction Obama junction so pe e na obesi o menya obesi Obama junction so ape obi obi ndu ya bisan se o pe Bishop Ibrahim Kujo National anase o pe all nations fire chapel ministries as a fun ana divine doom aso na kese obi a e be chero e ya no pe ya o se na se ne enche na nshulu gugu enche na nshulu e to en de se bibia se ntem ne apontem na obi kwa no bibia what mi kono akwa kwa yena ashe kristo din no elmunyam and 637 ni asha asie ya chekura no e wa asho demon e 1 ni yapom me ba cho brantem ni ntumi sha internet ma pontem na ba bu kono bibia otumi akono akwa kwa ye na ashe kristo din no elmunyam ene ni na wo ba me ba cho fa ukuru picture bra wo yire picture bra o man picture si ni nyafa bra na yemfa nko asafo urade ni mo mpa bom se ne be ya de otamfuna ashe bia no nyambe nam na adu ntumi so ashe ni nyirara edwiri ni nyina atogu na Onyankopon nam nadu ni tumi so ahye ne wonu nyam kase pa wo yinyira ya brabom na enyama papa etumi aba na enhyira pon etumi abiebie dia mamene om edi michel ene mentra fie o ha oni amane bia wo nem bia fotu anamo ebra ene ni ya bekwa urade ni mo mpa bom na meka se kristo dia ni nyam se wo firi den dia ni mo enko no na ogie ne fa hodi adanse dia kase kase ya wo ni obusu nyina edia michel ene mentra fie ene mentra fie ene tu anamo ebra fa pages ni nyina abra na bibia ebe kama kama kama ele ashe kristo din no ele munyam onyam onsha babia ubia na onti nanim emfa enche oshiti asena yemo empire oshina sesena no pay o meda wase ebiga di so din konkon no ele munyam wada o mena o meda sesena do bidwa shumjim eja ite fo no maga ni panya ri shawon sa yadi di nyan se ne to nim cho mena kuma sa di nyina efa mai we ne se nyame jo ba no konkon di minti ajiri fo nyina yanka se amen
1: Bango